0: Pare, ginkol bagad ak paglinog gakulob.
1: Balitaw gad, pare. Ako, waray man. Nangalipay pangani ang.
0: Ha? Balitaw gad, pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasan han akon asawa nga mga pinggan. Nagkabubuong. E di, waray na ako. Huhugasan.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy ni! Dakulao na ang tulak mo! Garo ka na nakahalon kibados na kabayo! Natali pa ka uminapakasal ni boyfriend mo!
1: Abo kaya kan pamilya niya!
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Dog only!
3: M.O.R. Life! Do you want more?
4: Music all the hits!
5: Yo, yo!
4: Only on my station!
5: Yeah!
3: More! Sa Umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharan ni Musulimbanga kumata kay Muaksyo na gubirte. Huwag daw na kay kong singot, di ko ninyo pagamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lang kayo, bahala ka,
2: oy!
3: Bawal lang yung mga kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army, badyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan!
4: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, Kap! Pahingan daw ni mo, Kap!
4: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire! Ewan ko si Kaya lang sila!
0: Kap, relax lang! Kami tugar, kalma! Ano na, Kap? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray! Wado kay batasan, Kanor!
0: Ispehan ko na, anya!
4: Kanang ako may mong gesperehan!
0: Mura man pong kang nag-ukok ko, Kap! Ay, nag-ukok, nag-ukok may kamang sa ibong now! Gagana ko bahala ka niya!
4: Kanang!

0: some of that weed.
1: Tryna get
0: some of that weed.
1: Going all
0: weed.

0: Tay Kanor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wakoy lay kwarta. Oh, diaw.
0: Pinamanatay.
1: Oh, diay pitot.
0: Sumanoy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Sa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy!
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Makanor. Jami! Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single ug available. Nga naman, Makanor?
2: Pareho dahil sa nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naa kay car? Kay sugtunti ka kung naa kay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na na yung study na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas ang nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarit na mong kalinha!
2: Padamay, ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba mo na kung single ka, Mang Kanor? Hoy, Kanor! Iplaster na niya ang mga ipakumpra,
2: oh! Yes, darling! Ako na nang isakay sa itong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka ba pa ka, Mang Kanor? Uy, aba mo na kung naakay car? Kariton man di ay. Ni ang pali ako na ipuspos ni ma.
2: Agad!

0: Oo, Tanara.
1: Ay, wala sa nakakilala diri kayo sa Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
2: Si Jose Rizal, ma'am? Di, base sa piyak ng siyang seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What the?

0: Mangkanur, kamusta mo mga anak?
1: Oh, eldest na ako, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo palayasa?
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag-income sa lima.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Tulad mo, lumay pusong bato!
3: Yes! Galingang ito'y hawta yung kanta!
0: Hawta ka pa ito, muna ako yung limo. Pwede na kayo ka mag-concert!
3: Mao ba, Makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
3: Oh! Kanaing mong tingog yung ana, mga haski-haski, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
3: Uy, Makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, Makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
3: Oo! Huwag makisanig yung Makanor ng haud kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
3: Maayo na, Makanor. Pero, di ka hata malugi alam, Makanor? Magpagula ko budget?
0: Dili lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, Tot?
3: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
3: Approved!

0: Doremi. Oh, pwede na ni.
1: El Toro, ready na ka. Ready na ka sa imong konserto karon.
0: Andam na ko, Mangkalor. Karon na dyan eh. Pero, kulbaan mo ko, Mangkalor. Oy.
1: Ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo.
0: Maba, Mangkalor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuan na nito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungod sa kapuno.
2: Mangkalor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige, ready.
0: Salamat, Mangkalor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Maunag yun ni.
3: This year's
0: Maunag yun ni akong pangalap ng mga concert. Artist. Maggawas ako.
3: El Toro!
0: May tao! Mangkalor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day ang doon ni Putot. Kami day ang audience.
0: Yes!
1: Kanta na
4: sige, kanta, kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Mangkalor!
1: Ipadayon na na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo! Jim Gani, why tao?

0: ko yung imobilya. Bilang taon na nabiba si Manila ko na may genie na di mo. Lukusan ako, be. Aray na.
1: Oh! Hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakabuka sa akin sa butilya. I-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo ng pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Ate, sige. Buksin na lang ng butilya kayo, mabalik na ako sulod. Daw, hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Aba! Pwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon akong masakitan ko dong, basta kay magakos lang taka.
1: Ana!
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya, na

0: Ang init Chor!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang init Chor!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang init Chor!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang init Chor!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anong mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Napa nag-agparty-party? Ay, nagitay babae, mabuting dan, wala dyan number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, suta dyan CR. Anya number mo kuna. Maminduag mo dyan nga natirgas.
3: Maride!
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.
4: Umay!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin ako asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nakurukurong. Mura manignaw eksorsisi mga kuungangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay tibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tanga ka akong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibu ha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon naman kong tuktugaok. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Damay, ako gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nga nung mura naman kong mutok, bak.
0: Ma, di na mo ka ba doon na parang tambo mo, naging patuman si kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw naulian na ka.
3: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and

0: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay abaw, pwerte!
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.

0: Kung kiss a letter. Kung kiss a animal. Buo ang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapiling, sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more
4: sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! O siya may tirada ni imong gupit, sir? Kanang imong alon?
3: Mang Kanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks maibog nako.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, aigluhag, sir, aigluhag. Okay, dugo kamay, sir, dugo. Hop. Hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahabis niyo siya pa.
3: Ay! Mang Kanor! Anong napahak mo niya akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ako na, oh. Bigyan na karon ba, na?
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad biya kong tarong, ha? Na? Sumbag mo na karon.
2: Sir. Tanawa, so time naman, ha? Pareho na mo gupit. Di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga, gini mo magupit, Mang Kanor, eh. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong siinday, siriaka.
2: Tama, Jika. Di man siya kanaw ni mong nabaro, mas kanaw mo sila yung siriaka.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Ba sinuwa ka nagtuon?
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kimagurang.
0: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpanakula sa kuya.
2: M.O.R.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nanak, unsa may balak ni mong itanom sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madaming flowers!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
1: Kanor! Manakayan tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay dinio, basig mahuldap ta!
2: Ay sus, darling! Hadlok magkaghuldap na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na dinhi, bantay lang yung ka!
2: Walagi may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hudapir! Ma-escape daw!
3: Ambilay nung pitaka! Ambilay nung cellphone! Patali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hudapir.
3: Ay, nasigyaw-yaw diya. Ihatag na, dali na! Ay!
2: Relax lang, Mr. Hudapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako ning hatag sa imo sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Unsay kondisyon?
2: Ihatag ko ning cellphone ng pitaka nimo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apilo mong asawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ning pitaka ng cellphone, apilo ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo niya. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makaligaw was nung tako.
1: Sayang, di ayhak. Anong imo mang ko ipahold ako kapil?
2: Aga, darling. Wala, darling. Oh, aga, darling.
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang na ni kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para magpurtahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
1: Ay, nagano ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na, nakalisensya na sakon. Ay, above 40?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
3: Naku, Sogi, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpisa ko.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikaw ako, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imong ikaw ako, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinayay mong tingong kay Mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba? Wow! Imong kikuha akong baboy!
0: Malalagay ko ng nguha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, ikaw ni kuha! Naghana na kakitaan, Mang Kanor! Amin akong baboy! Amin na!
0: Ayaw sig patakang pamasanggil dyan, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang kong 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mabayad mo ko? Kaniwa nga ito yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon paglitso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Hindi, pabayaran ko yung mong 2,000. Ihid, bangga dito. Diwat niyo mo.
2: Mang Kanor!
3: Ay, to! Nga to, bad trip kao?
4: Grabe, bisunggod. Sang utod ko bisakon mo.
3: Ay, nga man.
4: Nilipatan ko, bipre nga. Birthday niya gali subong adlaw.
3: Ah, amo lang gid na. Grabe, gisunggod, yasi mo. Ano malain daw?
4: Malain, gipre eh. Kiti, kapid kami mo.
3: Abaw! Puwerte!
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, pirmi ka nga! M-O-R! Pirmi na!
1: More music, more variety.
2: Nakaka-relax to the max.
3: Whoa!
2: Let's get it on.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na godri Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. Sugod karon bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chef. Dawat man ako ng permintir ako ni mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit tao lagi nga, nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya sa init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, sugod karon bay. Matakanin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: Sugod bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!
3: Pagmaramihan.
4: Salga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: tanan. Dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao. Di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanur, no?
0: Oh, di ay saging. Kaon mo'y.
1: Salamat, Gor.
2: Mga brother!
0: Pandamay. Ang aliwas.
3: Fully loaded. Maramihan. Solga sa tugtugan.
4: Let's get it on. Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: sa sulod sa classroom.
1: Bok classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayabang! Felte!

tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: aka pikaw.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kanor! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kapoy mo dyan kayo ko. Huwag mo dyan ko'y kaya ni rin, darling. Di ba na nag-peace na? Peace lang. Saan di ba kaya kapoy kayo ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Nino na kayo ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, ikatulog na lang na. Kay kapoy na lagi kayo ko, di na kaya. Katog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig. Mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa man gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay. Nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man? Mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po ka. Kapoy ka sa construction. Naghakay ko giyasang simento. Nag-mix pa mi dito. Nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ni Kalmuntag hantun hapon. Hago, nasuntaon kay ko, darling. Maloy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-
3: Wala na ta sa

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.

0: Ano naghilak bang ka?
1: Nakapasar man ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabraito di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na punso.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: katingala kung musimang ang istorya.
1: Kay siya,
0: si Mang Ganon!
2: Tagay pa, sir.
3: Panur, ilam na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
3: Uy, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
2: Mang Ganon, shot pa ba?
4: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
2: Ay, sige, uy. Humita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, ah, klabit. Uy, klabit sa chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
3: Shot pa,
4: dali, dali, dali. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
2: Mang Ganon, unya na na ba?
4: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Ganon, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, maguni busing. Magpaihaw, magun siyang baboy. Muna nga, pasig buntag na dyan ko makaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Pag-iho mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipilim sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asam ako mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 naman ito nga gabi eh.
2: Mang Ganon! Galing na diri ba? Ani ba? Mang Ganon!
4: Kasi ang nanawag na po na kong asawa, pandami.
2: Mang Ganon!
4: Hello?
5: Ganon, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun.
2: Mang Ganon!
4: Si Chaba niya, si Chaba niya.
5: Kinsa man ang biha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Babay na po ka, ha?
2: Mang Ganon!
5: Basta ilang di ka paguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babay din, darling, bro. Anay ni, babayang baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako!
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a beat.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Best, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo! Kapila ka na ginapasakita sa imo kabigo pero haba gihapon ang imo nga pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More sa Gabi Express.
6: More sa Gabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Pow! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Asta, kahimuon ang kalapati.
1: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkay ni itong pagyon. Asa man ni ibutang?
0: Sa ilalom na kanu, himuon ang kwaknet.
1: Pagamay.
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kamutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good ni!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pakataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Sa namang orasa, alas 12 na manis ko nga gabi. Ah, mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paita ni naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tinood din itong gingon sa mong silingan nga. Tawaan ni nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko, ade? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tingang silito kong. Ade, ana. Bunalan tingang silito kong, ade.
3: Kandar!
1: Pandamay, ang ako maniling ugangan. Mura magugnaw ungo, yun.
3: Master, yung kaya kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya ibunalan ko na mong saling tukong. Nagpagwapa ba ako para mahalin ko?
1: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaming bisang ibarangay ng naungan din.
3: Ima pa yung gilapdas ka silig, nagkalapok pa yan!
1: Hindi na lapok, ma! Nanilikos kulungan sa baboy!

0: Hoy, Damian! Dahil, takamay rin na magparaburo bakla, ah!
1: Pako man, Tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan! Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Oh! Gawin!

0: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, ipos lang, kay kininto po lang ang subay, kay para abi ah, asin.
2: Abaw!
1: Perte!
3: Music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
2: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
1: Wow.
3: Excited?
2: Excited? Why not?
4: M-O-R. For life.
5: For fun.
4: For fun.
5: More music.
4: Side by side. Just enjoy the ride.
5: I can send you into overdrive.
4: More Saga Bix.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report mo na. Mura magkagawa ka humag college do. Mura magkagawa na humag. Waka ka graduate. Tanawa ng imong in-Englishan, anak. Tama, magunda.
2: Sir.
3: Matakalan yung ka ba? Dugay na kasapa. Baki lang gihapon.
2: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: Mau ba? Mauna'y dapat na report. O, tanawa. Nindot kayo. Kanang mga rong spelling na anad mo na si boss na mag-text na shortcut ng tirada. Mauna'y report mo ni sundogo ni mo. Sunod magbuhat kang report. Mauna'y mo ko ang base. Abot ka.
2: O, sir.
3: Si boss din nagbuhat, ane? O, magkaligundaan. Mauna'y saktong report. Haom kayo sa kung gusto. Okay, dito kayo si boss mabuhat ng report ba?

0: Ay, ay, ay, love it.
1: I love it.
0: I love it.
2: Barigoy, sabi bakla ka raw. Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
0: I love it.
3: Ay. Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Dong, murag yung kagkabayo ba? Ah, inga nagyong kapangit? Dili oy, kanamagong mag-uban ta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
2: Ana!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mang Kano!
1: Kumubirada, natlog ba sa okra?
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, gigutom na yung ko. Kakaunan na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iringan. Asa naman itong humba din eh. Pandamay gigutom na rama ko. Pantay na ginimakitaan na yun ako nang tagtangagan ni kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ka yun ng ba-ba na.
1: Sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkaon na to'y mong humba. Nga naman, palag ka?
3: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-ibring house ako to sa pista. Kaya ako tong idalit ni mo, kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mong ba-ba may mahiwi. Madabay ka gutom na kayo ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Google.
1: Google.
2: Google.
3: Google the more.
0: Google the more.
4: Huwag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.
2: Google the more.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: da vida.
1: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
2: Pre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
3: Abaw! Puwerte!

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigigsinggit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ilkwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ka niyang brislito giyang ayos. Iprinda ko de. Nanawa na to di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasibhang kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman ang kwinta sa garyos na ko din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy! Dalon ko ni dito kay ipatubog ko, di? Kay basig peke o rin ang imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Ligyod! Imuha gi ng iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay naskuha! Ako din ipacheck sa punchap kung tinood ba gini mong alahas. Kaya ba sino niyang pansi lang ni? Labi na ni imong Arios. Katol kay is dunggan. Basing kagiro ni imong dunggan madugay. Iunaan na ito kakapalangga, Darling.
1: Ah! Mau ba? Bantay lang yun kaham? Na!
2: May nalang yun na kalusot ko. Di ko ang tanong tato. Lagot ito kay kang asawa ka. Baka malos na ko ni imong kadugayan.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Train to Busan. Yung train na to kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
5: Hugo pa more!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insek-insek, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort. Ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget.

0: sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
3: Mang Kanor!
4: Oy, Tot!
3: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picturean, maligin mo ng sakinan.
4: Tanawan ng picture sa sakinan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawan. Gwapo kayo, no?
3: Kapuhaan naman ka, Noroy. Litis model na ba?
4: Unsa pa, ako agin ng itiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagande sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
3: Surtihan mo, Mang Kanoroy.
4: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
3: Pero di ba kung ka-afford na naman ka normal, mang kaina?
4: Kaya kainin mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
3: Mang Kanor, abo ba na kong imuha na? Nilarga man naging mong sakinan.
4: Ningong balik ko ka sakinan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone. Hindot kay kamera, hindot kay kuha. Klaro kayong sakinan. Muni akong itigoman. Sa sunod, kato na pong sakinan ng akong tigoman.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlo gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha? Sa malumos? Kamulo mo kumulangoy. Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Atay?
1: Palihog ko sa telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
0: Ay, hindi ko yung magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
0: Ay, si mom, baloho. Ano mo ko pa siloso?
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ako gali si Ricky. Sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigi ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na akong pag-asa. Bisan ganit amon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa kabiyan ko, mali, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko ya, listahan, mali ang piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Di, igoin ko. Labi na gin sa linya, balang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, ambay ko sa kagalingon ko, mabagoon ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ako. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kaayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulukhangon. Bao, perte.
1: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak akong butakal!
0: Sige, bilin na na din, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak, pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na din eh. Mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nakuang. Naglagot yung kubayo itong tour ko ganina. Kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kaya tauhanan ni Wad na po gipakaon. Kablong kusog mo kao ng baboy, magdiwang na po diran. Kung napermiti magpakaon, mara ba makakwarta ko ane? Dik. Sa naman itong lambaw niri, away. Dara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabun akong tarong o di mausik ang iyahang mga lambaw. Ani, dara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Dara, o kauna na pag-ayo. Inipatong sa kulikwan. Tabang! Kanon!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Iti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmalaki, iti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga, pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week. Abaw! Puwerte!
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kabining ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, Pizza 30 Pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, Pizza 30 Pizza. Do madilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, Pizza 30 Pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, Pizza 30 Pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo niya akong customer, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Kumaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsaon man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Ah, unsaon man ni, sir?
2: Magpa-color ko!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Tana, ikaw na lang si Barney.
1: Ha? Barney?
0: Oo, para mo yun din kang I love you, you love me.
2: Ana!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Pai! Pai!
1: Ano, Tanoy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Saro sa na po ang si Odua?
1: Tuluhon mo na tanganing sigurado.
2: M.O.R. For life!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Maride!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Mang Kut Kubin, anong kinalain siyang confident sa confidential?
1: Ari ay plano para maintindihan mo. Bata na ka ha, confident ako dira. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na, confidential na.
0: Bau! Pwede!
2: Dawa pa more!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ang buhay ta sa kinaban tuluman sa na mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Firme na!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okidoki-doki-dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Ingoy, permí kamo paliboy. Permí na.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman, nay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun. Ayos naman, Mare.
3: Dato lamang.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Dahin,

0: sip-sip cookies ah sa straw. Cookies ah sa teacher mo.
1: Bow! What the?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: May nagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!
7: Ready, set, more! Ready, set, more!
8: My only radio!

0: Sir Domo!
1: Aga, bala mo na gid nga ba na kapoy man ako sa trabaho at naguluan wine man pag may time ah. Bo, nag beer house ako ga. Botag 200 gidyaga ang ilang beer. Tapos ga ba kaluluoy gidyaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga ba wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte!

just for you. I bloom just for you.

0: Ako gali si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una daw mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga, nung nagpangita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying nga ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Gaya di pag i-chabi makontento sa akon. Isa ka best na kapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, nilutuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Bawat dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dason, ga, makao na taga. Abaw natinghala, agad ako. Kisang una, nag-diritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Mabwerte!
2: Set more! My only radio!

0: pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay. Ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
5: Ready ka na ba?
6: Ready na!
7: Ready, set, more! Ready, set, more!
8: My only radio.

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalo ako sa bahay.
1: O sir, chismin lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling yung bagang TV.
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka niya magbulaga na kita. Grabe ka.
3: Kabong ang ngira mo.
2: Ika nga niya para bulto.
3: Huwag akaw.
2: Ika nga niya sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, mala nga. Tawaran ako sa imong gana.
3: Bubuan ta kakainin lana.
2: Dungo umugaro ampol.
3: Ampol. Ika nga niya baratak ang bool.
2: Ah, ganon. Ika nga niya parang pampatatak. You
4: are my son. Sorry na.
2: Jo, kasi gano'n, I love you na. Sige na. Oh, pakis na. Pakis sabay hug.
3: Pero kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang best part. Sige na. Sige na. Happy together.
5: M.O.R. For life.
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
7: Usa ka gabi, naay tulo ka hubog, nga ni sakay og taxi, og dinhi.
4: Uy, mga hugbog, may nagpapasayro.
8: Tres, sakay mo.
4: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaron akong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
8: Pag-helmet mo.
4: Pandaron na ako. Oops, ako lang palungon.
9: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
10: Manaog na mi, mga...
11: Ni ay bayad na mo, busing.
9: Abi.
8: Salamat kayo, ha?
9: Oo, wikaso.
8: Salamat kayo maghihatol, ha?
12: Kaya, ha? Pumipukoy ka.
9: Uy! Patay ka. Sakpan siguro ko. Ano ba nagpapaka, sir?
12: Sinod ka na, pag hinahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
9: Hachiche!
6: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Mahu aning taksi ha, uy! Kisa magina ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
4: Uy, Anor, pag-ilong ragod di ha? Madunggan ka sa driver ba?
3: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, bahong bayabas nga hinog. Baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
4: Anor, pag-ilong lagi di ha? Kanin nakasakay pa tag-taxi.
3: Adele, good darling. Pahudyo kayo. Tanaw niya taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Patin ba ho, abakang kayo?
5: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakayan niya kong taxi, hala, naog mo. Naog!
3: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taxi. Hanol kay Mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako, may nanimaho.
5: Amo ba? Mrs., naog niya, naog, naog.
4: Tanawa, kung sa'yo mong gihimo, panaugon na hinunta. Ikaw ka rin, gawas ito, Tara nung, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
3: Dadagay ko yung bay. Dadagay! Masamay na yung pakain na buwa. Wala pag-ilain sa kinan. Magtas yung wali nun.

0: S'more tawa.
1: OMG!
2: Dami!
0: More sa umaga.
3: More!
0: Sa MOR!
3: More!
0: More sa umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, mama pre. Oh, sige pre.
0: Ay, sus ka na raman di ay. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema man ang hindi ko. Managid ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling.
1: Hmm?
0: Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Ano ko darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga imported nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi darling.
1: Unya?
0: Ay, okay naman kung pagmaywa magkita darling, last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gudya. Bidyoke-bidyoke gamay.
1: Gusto gid ka?
0: Kuan ko darling, dali ragong kay ko dito darling, pagkuman balik ragong ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man ka haimo ang gusto, sige, lakaw!
0: Bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mga bitang nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Garling. Mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
0: Yes, darling.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ang masakit ko sa nguway pa kung nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko yagad manghihiki nga. Daw mapustik, no na mabustik nga ako nga marukuan mo lang, nga butaw, daw na ano kaya permi ko ihihihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana na umpisa sa to asta subong luway na gid kuya kagi pangihi tawo mo tulog ko mo tulog na be mga alas 9 igo bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6 way kuya buton sang panglingihon ko tungod sa Maninoy Wonderlana so muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko do butiti ko na kay nga wa na ko pangihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong aho bahaw kay kun di tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo do butiti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di demo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana, epektibo gid.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
4: Ble! Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoma!